oki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo jimo jimo oloyi gbogbo le o e dide nle mo kiyin to logun to logun e dide nle mo kiyin te leso te leso e dide nle mo kiyin loruko jesu eni to ku to si jinde. Thank God is another Friday. Pastor Dekunle Epaphras, woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank, te Midiri Market, Gbagiti tun ni Ilu Ibadan. Gbogbo eyan omo Olorun oni lojo kokan la o ninu osu elekesan odun 2026. Bi awada bi ere osu na ti sidi le un lo. Bi ogbo se nje ti Olorun ojo Sunday ni agbara eni to laye atorun oni ase kagba oni popo sisin ti ojo ibi ati 77 special ti odun 2026 on la se ase kagba re bo ti eje pe ni ola olola yi gbogbo awon to ngba Epaphras cup won wa ko pelu ara won ni ori feed ta pe ni Odogo Barak ni ojo ni Ilu Ibadan o ti fa kiki mo ki gbogbo eyan omo Olorun generally gba ti o ba bi di ojo Monday ma ma ki gbogbo awon omo Olorun but Sunday ni asikagba we je we mu ati ni gbogbo Sona Church ni o awon Sona Church o nilo ki won wa bi ogo se nje ti Olorun gbogbo eyan ara Ilu Ibadan ati gbogbo agbegbe to yika ojo Sunday la sikagba e ma bo nibi pepe ki ma fi oro le soro gbogbo bi te ba tin gbo mi o ton riji mo mi weekend mi re eyin te ngbo mi lori Facebook e ma te. Thank God is another Friday. Thank God is another Friday. E ma bo nibi pepe e ja jo lo dupe lowo baba mi baba re ki n ton bo sori Facebook, YouTube ati TikTok e do ba le daddy e kun le mommy mommy ati daddy e ma ba mi te soju e mo dupe temi Olorun. Engineer e pe Pastor Mrs. Temitayo kawon na mo ko lala ni fere njogi.

0: Nice, mommy, a year cow to a year cow. Any baba, mo dupe pe wo lo se mi dada. Mo dupe bi to ba ye mi de. Mo dupe bi to ba mi lo. Eyin ara ile e se dupe lowo Olorun fun aye woli odekun le pafra. E ba n dupe. E ba n so pe Jesus o se fun woli. Money devotion la n se. E ba n ki, e ba n ge. Emi gan ba wo dupe, mama mo bo dupe lo ya won mo to fun o. Won o da Olamu. Olorun fa aye re wa lai wo gan. Oni baye eyan se le wa laaye eyan Olorun ti o faye re wa laare agbega titi lai lope wa lodo re a o si ma dupe lai lai ni ogo ni fun o Jesu gbugbe eyan omo Olorun e wa dide nle ka to ki haleluya nla mejo ati ogo meta emi Oluwa ni ki n gbadua fun yin pe ki won Olorun ko se weekend fun o se bo ni ni ojo jimo loyin oni lojo Friday eno wo mejeji yen soke wa eni baba nitori iku Jesu ati ase re se weekend fun mi loruko Jesu Olorun ninu ipa ati agbara nla re se weekend fun mi se fun awon omo mi yo si wa lonara in the name of Jesus Christ e gbe ese kan siwaju ma e pe oruko Jesu lekan gbogbo nti n ba fowo kan laye Olorun jo mo dun femi na wa ni oruko Jesu gbogbo nti emi odekunle epaphras omo titi layo debora ba fowo kan laye Olorun ji omo dun fun mi bo ba mo pe da ko mi bo ba mo pe da ko e ko foko mo mo re si e so dadua be Olorun Israeli gbogbo nti n ba fowo kan laye emi atomo gbogbo nti n ba fowo kan Olorun ji omo dun ase ti mo je nko dun lowo eni Olorun ji o ba le mi in the name of Jesus Christ e gbe ese lekeji si waju gbogbo eyan omo Olorun gbe owo mejeji si ori mo joko loju kan bayi aya fi to ba wa nu moto tabi ti o wa ni hospital e gbe owo yen sori agbara ti mo fi akoko eda sofo majemu ti mo fi akoko eda sofo ofa ti mo fi akoko eyan sofo because ikan ninu awon ti mo fa akoko eyan sofo oni ofa aye ti ofa ba wonu agbo eyan mo ri sister kan ti won fi ofa were danwo igba ti o fi gba iwosan o ti lu odun mesan so gbogbo awon yoku e ti yaale e gbadua ni bi te wa yen eke o fatima fi akoko eyan sofo mo ji o bolu mi mo ji o bolu omo mi mama e gbadua laaro yi e pe Jesu be e ki bi e so dadua be oruko Jesu o fa fi akoko eni sofo Olorun ninu ipa ti agbara mo ji o bolu mi mo ji o bolu omo mi in the name of Jesus Christ eyan omo Olorun bi ese keta siwaju mo fi majemu Olorun so tele gbogbo eni to ba gbo mi in the name of Jesus Christ you will not waste time and time will not waste you eni fi akoko sofo akoko ni fi yin sofo in Jesus name o di ase o di edidi loni e wa tewo e gbe ese number 4 siwaju Olorun ninu ipa ati agbara ba se n gbara adi fun isin ase kagba ojo sunday ni ma fun gbogbo awon omo Olorun patapata ni anointing won awon ti o ti ni awon kan ti ni ojo sunday awon ti o ti ni yo awon nu ogba ti won ipade we je we mu ni gbogbo eyin so na church e mo wule le nbo nbadan mo ti fi onje mo ti fi ati gbe awon onje ati gbe ranse si gbogbo so na church gbogbo so na church na la anointing won wa e ti owo yen si waju oba so ekun deri oba ti mo yi teda pada igba to ba wo eyin ko to di september odun tin bo mo fi gbogbo ase nu mi ati gbogbo ipe Olorun lori mi so tele se aye pe ipe irawo re yo ti yira in the name of Jesus Christ wa wo bo se nba lo iko to dale eyin wo le nigbagbo bi ese number 5 si waju ore ofe niyan mo mo ko ti rin jina bayi mo mo ko ti lo waju jina Olorun ti mo fi gbogbo ojo aye mi kesi mama ati baba ti n gbo mi ti n se ami aso tele ni pe igba ti o ba fi diago mesan lale awon alati owo to fokan si awon owo to ro yo ti bere si wa fun o Olorun yo jo gba iroyin ayo ko to dale in the name of Jesus Christ ire ni gbogbo iya ire ni gbogbo abala o de ba olojiji e lo serere e lo tayo e lo rowo mu ki adua re ko gba in the name of Jesus Christ. Say louder, amen. Eyin ayan fe ago meje ta ba ti bere si ni ojo Sunday gba ti o ba fi di ago mokan labo yo mo wale mummy mo invite yin e wa ba mi yo daddy mo invite yin e wa ba mi yo ki wa se yen gan ni koko ibi ti mo ba adua de ni ale ojo Monday si Sunday ibe la pari e si ipele awon marun ni ma pe jade lati gba adua fun le kan si to ba di ojo Sunday enikan ni ipele marun be ni Oluwa ni ki so di mimo fun pe iyipada nla to lami la ka yo de ba o bi ogo se nje ti Olorun ti n ba ti fi yo leyin lowo boya to ba ti di next week a wa bere si si aso loju oro yen emi ti lo iyo but a bere si lo anointing oil enikan ni woli omi 77 mo ti so pe ki won gbe die die lo si awon sona church ni won ti o sele bayen ri ati anointing oil ani die na die ni omi 77 omi 77 ki jade ohun olorun ni but nitori awon kan to ati bi gbogbo situation se ri ni ojo ojo Monday mo ti ni ki won mu die die so an lagbara olorun ni gbogbo sona church yo wa nbe ni wema yo wa nbe anointing oil yo wa nbe ati yo owo nkan ti o ni nfi se didi todun ni and gbogbo eni to ba tele o di dadan ke rowo mu o di dadan ki adu e o gba e je nse bayi engineer e ja gboro yin ayo laaro yi in tin se mi niyan enikan ni e fe gboro yin ayo be ni wa kigbe ma gba iroyin ayo wa fikun emi gan so iroyin ayo in Jesus name
1: oruko mi ni adani azizat mo wa lati iwo road ide ope ma la kokko ni pe ni 2022 august wa po pe mi ni pe ki ma gbo po re daddy mi so ipa ti ma fi debe ojo keji
0: won ti ku
1: beni sir so ye to pe 6 months ta nja kara won ti na se prayer fun won o tu grandma mi not too sick atun go hospital awon mo tu ku na to pe 6 months gangan ma to tu pe to fe pe won ye ti
0: grandma na tun ku
1: mummy mi not too ku
0: ah o di melo
1: o di awon meteta
0: awon aje n pase o ogun akufa eje won awon to le se ami ko ni bele nle yin o eni ti won ni oran lowo ti aran se ku dandan si jo se ami bi oba wa loruko Jesu Olorun o ni pa o iku o ni pa laanu e e ki gbe iku o ni pa laanu mi yes
1: so leyin ba to ku to mo won pe ah awon ti mo muri da pe ti ma won mori won mo koko ni se mi awon lo ti ku yi kilo wa ku fun mi mo se ko wa buro mi niyan late ko ba yi babadan wa niyan pe let's come and start a new life there
0: let's come and start a new life
1: eh nibi anybody o ti mo wa pe tori awon to ku ti wa a fi everybody le family ile job everything akọ file even moto awa wa si badan pe let's start a new life bi de se de badan mo wa ni koko pada si school mo lo se jindi mo mo mo pe ti ba lo lojojumo ko ni rorun fun mi so mo apply fun part time mo ma lo ni forole mo wa wo pe kini mo tun le ma se odun egbon mi jeyan to duro ti wa wo je ka ma la so ma to wa di mo ni je ki lo ko se mo ma mo mo ma run se tele tele mo wa ni je ki lo fun upgrading mo wa lo fun upgrading so mo ma lo ni re ni bi 10 aro ti ma ti we fan bro mi lati lo si school ma wa ti di 10 mi ma lo si bi se to wa ti di 4 ma pada si school won ti this bi se ni yan ti mo sa se pari ise ti mo nko ma ti mo wa pari ise ton wa ma wo pe se mo ti ma joko di oro ti yan ko ma wa de to ma wa si shop fun mi ni pe let me start from somewhere be je ni be ka embrace our new our small beginning so mo ni le wa ti mo dey by three bedroom mo wa ni pe tiny mi yan mo wa set up mo ra chair si be mo ra small cabinet ti mo pa won ise mi si mo dey ra ra won ko kekeke ti mo wa ni di fun ise mo sa sise lo nbe mo de fete gbo mi mo because to ba mo ma so pe ah to e pe tawon to e pe won ni erogidi ba wa nko to ba wa se ka fun yin ko won sha nbe mo to fun pe ko le si wahala o wa ni oke pe ki lo wa shop shop ti mo kokko ri won ni pe ase mo fe ma teja dindi ni po ti kere ju na o mo ni pe aye ki be lati bi ko won no ti o victim mo fe fun e so ro boruko ni big for you o ye ko ma dream big ni na o mo ni pe oke no problem pe ma wa nla mo sha wa shop nla lati gba ti mo ti gba shop yen titi ti mo fi pari e mi o te ni idaduro kokkan gbogbo ekan lo fast fast ni mure
0: kuro ati mure lo fast
1: fast fast mo ti pari e gan mo ti send e si awon media ti mo fi bere shop yen ti mo fi pari e fast fast gbogbo si ko ti mo fe nbe ti ko si
2: ninu shop
1: be ni e
2: gbo ile nta nbe
1: eh stylist ni mi mo tu lo mo so fe fi kan mo mo tu lo collage bi pe ki ma ko lash extension ki ma
2: eyi e ma se keke se shop yin ni
1: be ni sir
2: anawo e ki npase awon mo kekeke aye se ti yari o oba to nbe kun aladu ako so ise re bi nla egbe owo lori se man te su se fo mo birin o se bi to n ba pa gbogbo igi leyin egba igi leyin ogbe to n ba fa won tu pe esin de bo pelu gbogbo bo se se ka re to doro omo isi ton ona lo mo nawo si o baba mo nawo si o sister bo se kere to yen bo se dagba to yen olorun yo je oro na lo se yo pada gbera sit down sir so awon kan ten ta
1: no mo nse lash mo ni multi new set saloon ni mo gba awon baba to ngerun mo gba leotech bo emi temi ko tin mo bezile ni iru sise ati lash ni mo bezile so leyin gba tin mo pa shop yen ton awon family mo mi to fun mi pe ah e file leyin odun kan a to ri da ma to ba ni ko lo wa we bi ja wa pa ri baba e wa a wa wa
2: ah gbogbo eni to gbe na ti o le fi lo tin fi nu ba oja kan si ami wa ya were e ki be ni e ya were se raye won pa ya won pa baba won pa gi leyin ogba re won to le ri somo ebi ti o mera eni eni ni se ni gbogbo eni ti igbega re nbinu oje se ami se leyi kemi mi mo ran se de toru toru sit down
1: so leyin gba ti mo shop yen ton mo wa gba yen mo wa di pe ah mo wa wo pe ko si kankan ti follow ti e ti se fun mi je ki kuku ta e ma adura
2: so e ti mari
1: ara sa
2: eh ti e ti loko
1: mo ti ne ti mo fe bo mo ti mari
2: eh ti mari e wa won mo kekeke iya ati baba lo duro yi fun mi ni awawi kan to fi mo sise asewu sister eyin o ma sewu se ni
1: ara o ibudo kan to ba di pe ko fe sowo lo mi bayi ma to follow pe ibi ti o ba wu ko ti gba mi gbe anu jare mo fe se kan ti awon kan to fun mi pe ai file oyin lo ma gbe wa sadugo pada ti ma de pada sadugo bayi gan si o ma fi oju olowo wo mi ni ko se to le wa ba mi pe ah tebo emi won ro pe ah emi na emi to te pe ma ti mo lowo se pe ogun owo to se lo da le ya wa sa ba won lori yen ma bere ta okay wo wa okay gan ti ma daru kan won mi ba yawo yen ma mo politician ladi mi ko to de pe ku won ti ro ba pe si na lo ma gbe wa bo mo le dupe ti ma yen ladu pe wa nsi o ma ko won wo pe ah e ba ma ran omo awon ni baba na lo ti wa de en te pe
2: ogun re sese nbo ni shop re yo di meje asemu be nice gbogbo eyan omo olohun ewo sister kenkele yen olohun lo pa kada re da o baba ti ku iya ti ku iya iya ti ku won wa da won mo si laya oba ti mo ba yan gberu o si ba gbe kan gbogbo eyin mo baba edide oluwa mo pa mi fa won omo mi eyan omo egbadua mo pa ya mi fun mi nigbati iya tabi baba ba lo irin aju o ma si le afita anu baba dasi so wa gbogbo eyin te ni baba tabi ya wa wa mo kigbe anu ba ndasi anu ba ndasi gbogbo eyin omo olohun ni bi o ba duro si oluwa mo pa ya mi lekun mo pa ya mi mo gba ya mi lowo mi bayi mo gba baba mi lowo mi bayi ka gbe won ti wa gba mo kigbe oluwa ba mi dasoro mi jeje eyan laye e mu ika to gunju nu owo yin e fi kan awuje yin iyen ni pe the longest finger wa fi touch it. Just use that to touch your forehead fi kan iwaju ori e bayi mo pa se ami eran lowo ko bo si o lara in the name of Jesus Christ mo n lo sori YouTube la ro yi o dekunle Epaphras e ba mi gbe iyo ni ago mefa abo awon eyan gbadura sa lori YouTube ni ago mefa abo Facebook ati TikTok and dan bebe wo a bere si lo iyo yen laipe asa n gbadura si ile a fe gbe olohun dide na ni and mo fe fi gbogbo enu so bayi pe ni ojo Sunday gbogbo eyan omo Olorun te ni anfani lati ma gbon mi o pepe yo pomo o ni ase ka gba ojo ibi woli odekunle Epaphras.

0: nice Sunday lasikagba won ja mo mi lenu ni ni agbare ni to ni aye atorun gbogbo awon nkan ta awon eyan o ti ni anfani si e ni anfani si lojo Sunday emi la anointing ni o emi lo mi 77 ni o lagbare ni to laye atorun and ipade weje we mu ni eyin ti mo yo ti fun ni yo mo mo pe ni yo ti yin lowo ma fun yin nikan ti mo ti ngbadua si ni agbare ni to ni aye atorun e mura omode ni ngbo mi agba ni ngbo mi oh Sunday ni asika gba ipade agbara nla yi mo invite yin mommy be my guest mo invite yin daddy be my guest lagbare ni to laye atorun and ipele awon eyan marun ti mi o ti iraye se ni ma gbadua si ni ojo Sunday engineer eje tun gbo enikan ni nbo lati iworodun ni e ti wo moto gbagi eleve so kale ni wema ebere to ti olorun ojiji ni bi garage yen pepe yo pomo laaro ilori Facebook ati YouTube ati TikTok e pade mi nbe gbogbo sona church e mo wulele nbo nbadun mo ti fi gbogbo nkan te fe lo ranse te mo gbogbo nje te je si gbogbo awon sona church awon to ba nbo wema awon no du ni wema
1: Ayodele Janet
0: Ayodele Janet
1: lati ilu Korodu Itaoluwo
0: nice
1: ni 2021 ni mo join ni pe yi lori afefe
0: nice
1: nigba yen but mo join ni pe yi I'm in my lowest but Olorun gba nara o se yanu gbogbo gba yen mo ma so re ma je mu mo ma tele gbogbo nkan si baba ba so die gbogbo nkan yi pada mo koko ni first fabric shop mi
0: any first
1: fabric shop mi
0: yes
1: tailoring materials ladugbo wa gba tolo ma se yanu Olo baba ma so nkan nigba yen nipe ta ba tin so da mewa ipe ka ni account mi ta ma ma fi
0: da mewa
1: keji si
0: yes emi mo so be
1: mo ma fi da mewa keji si Olorun gba na rara mo net millions mi ni 2024
0: and next million
1: age of 24 years
0: e 1 million at the age of 24 and nowhere eyin kan ti 1 million tele awon kan fe lo billion bayi eja ejoko na ejoko e mo je adaru eyin wo le 1 million e 1 million oda o ko to di September ati October ti nbo first time ninu irin ajo e ko 1 millions ejoko so senior sister lomo to joko yi lo duwon waju mi eyin wo le fe wo billion o ti wo million eni su awon ti an ti wo millions to ba ti wo million mo dide e je ka awon ti an ti wo millions awon ni millions ti an fe wo billions eyin na dide ena wo soke mo pase o ti ri million ri a fe ko po ni ipele yen ipele kan ni ipele billions bi n ba gbo to se ami 1,000 million ni won pe ni 1 billion 1,000 million ah ki e mi mimo gbogbo eni to ba se ami ko ti o ni akojo sit down awon kan ti ku ni billion won net won be wo trillion eni kan ni trillion ke ah 1,000 billion ni won pe ni trillion 1,000 billion abati re to ti wo awon billion ti an fe wo trillion oye nowo bara manasa a fe fi yin side bi ni olorun ojiji mo duro lati bi pepe yi lo latori mi lo sodo gbogbo awon to duro yi bayi lo oluwa wi e wo billion e wo trillion in the name of Jesus e so pe trillion yes.
1: Ngba to di April odun ni 77.
0: April 77.
1: Baba pe o ta ko 10,000. Ngba ta fi ma de waju, daddy so pe 100,000. Ijoin lo fu wa ni only communion meta meta. Ni pe ka mu lo le.
0: E je nwoju omo tin soro gan na. Oye mo nso.
1: Ipa ma pade won lori Facebook lori ojo yin. Mo sha jade 400,000 yen.
0: E jade 400.
1: Mo de fi sori pe mo fe ni second store mi.
0: E tun fe ni store mi.
1: Yes. Olorun de se within 1 month mo gba shop mi. Gbogbo total package yen 1 million. Olorun de ba mi raja si lona ara lona yanu May 1st ni odun yi mo shop yen paint business value paint distributor value paint ni mi
2: ni yin be se ri lomo odun melo
1: 25 years
0: 25
2: iwasu mi ngba to ti parada o ni nkan ti change inu church mo ti bere si ku awon mi lo ni ajo awon eleti omo o ni o se ti mari eh
1: rara sir
2: eh mari
1: mo ti niyan ti
2: e ti ah gbogbo yin na le ti mo le n te nfe ta ni aje ke n to ni tin se ope nle na wo e bayi se bi eni po fe mu mo gba si o loni baba kada ye de mono sada ile ko si yori ti baba ri o se ru e e je wo wo to le so ya pa e so pe yes sit down nice wa ki pe yes eyin wo le fe taja odun ati fe bere si taja odun oni lo iran lowo fun oja odun eni baba da mi loko wo mo fe taja odun silekun fun mi mo fe taja odun emi awon woli fun mi lowo oja odun in the name of Jesus Christ nje je mo paduwa ki waste ikan lo ton se e je wa la gbogbo enu le ki so bai wi pe gbogbo eyan omo olohun mu irugbin mu ore oluwa je ntaja odun gbogbo eyin te mo san ida mewa yin eyan ki fun olohun ko jogun ofun se bi lo ngbo gbogbo testimony to ngbo yi mu ore ati ida mewa mo fe taja odun olohun mo fowo isori e irugbin ni nteyan ba gbin ni mo wu account number church re o 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yin o ba wole e lo eleyin ma 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank niyan Comfort Life Mission International niyan o gbe jade account number church ni gbogbo eyan omo olohun te nse ojo ibi e ma bo ni bi pepe ese bibeli ta fe ka loni iwe revelation ni o chapter a pare ja pari bible bayi revelation chapter 11 titi wo revelation chapter 22 e ja pari e ka mo to fi dollar oni weekend so a wa fi ojo die le fun awon ti o ti ka tan ka mo na o le ba wa a ti pari odidi bibeli o atun mu majemu titun atun ti pari majemu titun bayi eyan omo olohun bo lo se ni sere gbogbo eyan omo ti an bi loni ekun le ki so tele a jo tun pade lojo sunday ninu ipade wejewe mu pelu woli odekunle epaphras gbogbo eyan omo ti an bi loni mo nawo ki oluran lowo ko dide fun o be se mark birthday yin abi wedding anniversary yin e lo ka alaja ti o ni gbimo in Jesus name happy birthday long life and prosperity number to share testimony yin sire 08 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko ba yin God bless you.
3: Come on. Here we go. The Beat 97.9.